0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Today's best music. 105.3.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kamusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, maokini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga, aron dili sila ma-flush. Oo, mauna ang protektahan ka na sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, maokini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og zenzeberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw. In ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa. Bisan karong panahon, na doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod, kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang, kung dili ka anad, kay dili ka ganahan sa iyahang lami og baho. Ang uban, kadtong wala pa na proseso kon ropa, ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon yun to nila, no? Apan ang problema lang, kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric gihimo na kanang kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold, pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian labi na kung makatulo ka mo tumar sa matag adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaan ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa, kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: still.
1: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax ni mo, diya ako, mabura. Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado, alas na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
4: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika. Today's best music.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: nga, Mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni Baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin. Everyday, Kidiyaki.
3: Me too. Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay Kuya, para nang nalabak na saging manggut ni, niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila o yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, simuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitisingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minoy na ayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music! Enjoy!
3: All the hits!
2: All my favorite songs!
3: Hit music all day!
4: Enjoy FM!
5: Enjoy! Ikaw at ako ay mga mandirigma.

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, masig, malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa ka pad lang yan, Gino?
1: Duwa ka pad, wala na yung lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhay gyud ug manguhit naman.
2: Pero pag take o ganado,
1: nah, yung tapad naman po. Kaming, pahamang naman mam.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to-o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking good ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos good na siya, suway ragyod. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

haton. Apan dili ka ma, dili nimo mahimo mga higala nga bisag kaya man nimo unta. Kay ngano mo nang ginaingon nga huna-huna ra na nimo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayo makapaminsar nga makasulti ka sa imong kaugalingon nga bugok naman siguro ko oy. Nganong dili naman ko makaisip og tarong. Actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo na bantayan nga kulang na diay ang imong nutrients sa imong lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na okay na, ginabali wala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadudi ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tanawon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C importante usab kay kining vitamin C nga mukontra kini sa mga free radicals may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagamintina na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. O makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level.

10 minuto rin po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon namin dito po sa Kinabawan ng City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Okay, ngayon na nagkinatibok ang Misamis Occidental. Pinaagi sa ato ang 87.7 Joy FM sa Panginoon Bay. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O siyempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. And of course ang 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Kaoban nato sa KTL si Dan Dalandan, sa Caracas si James Palmahil.

sa tanang mga lugar na abot sa ato ang mga programa. Welcome po mga ka-chonies. Adlong Biyernes, thank God, it's a Friday. Manglupad na silang pamulit at nakaayo ang magbirig-birig sa boss karon. Magandang time. Gipaspasan og trabaho ang ilahang mga buluhaton. Sometimes makapanangin og sayo. Aron mo ulit sa ilang pagsatag sa mga probinsya. Katong adunay mga probinsya o pananatawin mga kagabi. So, ingat po tayo mga ka-joiners. Ato ang

sa ato ang malakaw. So sa makausap pa, welcome po at sana ang natin ang makakalian. Sana din po ang natin nasa makulit ng kaya at nasa marusok po ng natawan. Naka-livestream po tayo.

0: Murubag nakalimutan na ay cellphone. Or kung maaari pa lang, tanang na ako sa balay, istoryahon ko. Pero sadyang kamalugyod ko. Kailangan ko na ito.
1: Ganado na nga mo trabaho sa umaang banan e bibing luban nga si Jeffrey taga Birada, Kinapawan City, kay nakatabang kaniya ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule. Basta manakit ang kalawasan, Yaki Liniment Oil Pod ang iyahang ginahaplas.
2: Happy family. Magkawan sa saging. Mapigit siya. Lagi naman sa capsule dahil mahaplas sa saging. Kasi ko eh. Salamat po
0: yan. Mautol ako nakaantos na matala ko.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Pero matod ba sa ako ang bana?
3: Enjoy the music! Enjoy the music.
4: All the hits.
3: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
5: Enjoy FM.
0: Pati gani kita ginapakaunan niya. Masag din na siya.

aming gawa sa kwarto. Pero pag-abli niya sa kwarto na kami ditong tulog-alingkod. Mura siya nakakita ang abang.

nanipis kaayo ang suot, pantulog. Pagkatapos, nakita nila kami. Pag nakita namin sila, nanaog ko. Pag nanulod sa kwarto ng akong mga anak. Walay tingo.

Bobby Joy. Ήταν αγνία Richard Chablego, Elis Dayon Melakaw. Ang babae wa kanao. Hapon na nagnao. Masya na lang ang napiliin sa malay. Photo. Nagsabot na sa ako ang mga anak. Istorya ako ng babae. Sa panihapon.

0: kay mahal na nila ang usag-usa. Wala na kaagwanta ang mga anak, gato na ang mga luha. Siguro gaisip na sa mga bata na mapunggag ang mga
1: perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm.
0: Murag yun yung ginakumot ang mga kasing kasing.

nga sa ako ang bahala. Mas ginatupukan na ako ang iyagi istorya. Ginapumos na ako ang aking kaugalin ng kumbinsiyon na maminaw ko sa akin ang istorya. Bisan pa man po.

0: kami. Kabalo ba mo nga ang gidi ang vitamins, adunay sobra 20 ang lain-lain nga sangkap ni ini, ana ang makapalig-on sa bukog, pangpatangkad, makabright, maayo ang tulog, makagana sa kaon, makalagsik yun sa panglawas. Sulayin ninyo kini sa inyong mga anak. Tulog ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, mag-gidi ang vitamins. Timan basta yaki, yummy. Gidi ang vitamins, mapalit sa mga butika.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
2: Ay, nagkakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya.

May hapon, Mami Joyce, ang ako ila mamay o papay na namihaw niyo, Mami. Kung sa ako ang manghod na nag-birthday karon. Kasi may pangalan ni manghod na nag-birthday. Happy birthday!

Shout out lang kami dito sa kampo, nag-uuling sila si Ryan, si Tintong, Papakulaw, si Moko, si Janjan. Thank you po. Bongbong Tinoy, thank you for watching. Villasita Kalimuna, thank you for watching. Charlie Siambi, Ramirez Bunsi, shout out sa Bunsi and Usman family. Halya Iman, shout out dito sa bahay na nagkakain kami ng arroz caldo. Ay, sana all kumakain ng arroz caldo from Bulawaban ng Matala. Ana Jean Malitok, good afternoon, mommy. Shout out na ako sila.

Lower Lantingan, Mami. Jemel Budandong, thank you for watching. Flor Deline Taon, Mami watching from San Ignacio. And also, Boss Makusang Aquino, thank you. John, Marvin Belono, good afternoon. Always listening from Barangay Inog, Piquet North, Cotabato. Jeffer Bangkiling Masanggin, Dilo Mami, maing hapon Mami, greet ko taga Kaobi, ang Masanggin family, Kalumumok Monson. Jeffer Bangkiling Masanggin, greet si Aji Masanggin, Alia Faye, dapat lang nabiyaan niya ayang bana Mami, ugdalo niya iya mga anak. Oy, para ni sa to ang letter sender na si Diana. Thank you, kaayo anak Alia Faye. Stella Fernandez, naon sa mantaon ka, oy.

nanungog na karon ni Diana. Then siya alamada pa, pero maingapon mami, dari sa amo populasyon sa Carmen, Cotabato, wala ulan. Taligsik lang jud mami, patugtugog kahit mabuti na ang buhok ko. Salamat, man ako partner.

ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic White.

0: Saktong alas 2 na po ng hapon mga ka-joiners, saglit lamang po at pakinggan po na muna natin itong ating programang 5 minuto na nakasanayan na po ninyo. Ito, pakinggan po ninyo ito ng mabuti dahil ito po ay tungkol sa Bilongga Gold. Ito na po.
1: Dear Mommy Joy,
2: Mommy Joy,
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki!
3: Kayo adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, uban na po't ng mga higala, dinis atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koche Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wag tangon sa luyang dilaw kung turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig na ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan. Ug maoy unod sa bilong

0: lihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no, o guban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipot sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo to ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever, nga dunay daot ang epekto sa immune system. O, mo na usahay nga, masuko sila, no, pasensya na po, pero kinahanglan nga, isultig yun na to kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular na pagtumar sa Belonga Gold, na pure luyang dilaw, ang unod o sulod ni ini, dako ang mahimo, aron mapugnan nga muatake ang ugmawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mauisagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
0: Mami Joy.
3: Siyam na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Ayon, nagsugod na po sa ikaduhang oras sa ato ang programa mga ka-joiners. Bago na ito, balikan na ito ang letter sender, ani asay o sa kaawit para po sa ato.

14 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alas 2 po ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at babalikan na po natin ang ating letter sender. Bago po natin makalimutan, siguro nainip na po si Diana sa kahihintay. Usually pag 1 to 2 lang po si Mami, nasa 40 minutes kailangan na natin na balikan yung ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Diana. Maraming salamat.

0: pero sa imuha kay tuwa na sa iyahang igagaw kuno nahurot ang panahon. Unya karon, okay lang to, magtinanga ka. Kay kanang moingon ta nga kung unsa ang isulti sa ako ang bana, siyempre may akong tuuha.
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsules sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
2: Huwag ka ng sakyanan
0: na malit na barabang isapawan na sa mga babae ang imuha katumuli at sa
2: balay.
0: Siya na ang mamaling.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

bumayad ang ilang unahan, kaiskwela ba ang mga bata. Every now and then, i-check ninyo. Istoryahan ninyo sila mga anak. O mas magmahal.

0: unya pagkadako sa mga anak. Nagkanya-kanya. Bisang gani, thanks o tawa, makalimot na sa ilahan. Kanang gamay pa ang mga bata. Sila ang kita ang ilahang kalibutan. Kita lamang ang mahal nila, palangga nila. Pero pag mga dagko na na, may mga trabaho na. Tingala man ta, kung makauna-una pa nagginikanan, musangpit na nagginikanan mga dunay na pinahanglang. Inala na, niya sige na, patibuyaw eh. Sige na, tudlo eh. Di ba, mga suko na, nga banha ka ayo ka.
1: Bawat sandali,
0: alimugmug, samo ka ayo.
1: Ika'y naaalala.
0: Busa ang panahon, niya ikaw nagkatibulan.
1: Wala kang maniminjoy. Sa may kapal,
0: sa panahon,
1: makapiling ka.
0: Sila nakakabot.

0: maraming salamat. 33 minutes na po mga ka-joiners.
1: Hanggang so, ngayon.
0: Ala, una na ba? Hapon. I mean, alas 2 na ba?
2: Dali nawala ang hupong sa TL sa anak ni Gloria Mendegorria, si Jinjin. Taga-poblasyon Kidapawan City kini siya. Kay ginhaplasan sa Yaki Lediment Oil.
3: Ribiring is yun, sir. Kanang ginilaan ka niya sa mga midwife na dilipa ang kundiri sa mga center, kaya ito yung hospital. Kaya mahadlok sila, kaya ako kay iahang batiin. Sige naman ito niya ang gihaplasan sa kuwan, Yaki. Na, nakupos ra. Pagkumaniyag panganak, nawala na yun.
2: Maoka na ang Yaki Lediment Oil. Mas epektibo mga higala. Mao nga angayan lang na masulayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Si James. All the hits. All my favorite songs. Hit music all day.
5: Enjoy FM.
0: Si Isa Maritas Maglintang. Ayan, mami, greet na ako si Isa Emery sa Buwa, watching from man. And also from Dinisita Kalipunan, mami, labyan ang greetings. Sorry kaayo ha, kay nawa tadiri sa cellphone. Manudos math, mami, napakasarap kinain nila. Shout out lang sa kanila. Thanks, mami. Request ako ng song, Mahal, Miss Nakita. And also from

Lord, masunag. Kami Diyos, good afternoon. Shout out ako ang mga friends na karoon sa paglaisan. Mads Janetes, o Hinetes, o si Mads.

family watching from San Fermin, Manila, Oriental. And Mary Jean, good evening na, shout out lang ko sa ako ang shout out lang po sa ako mama, salamat po. Ina siguro gusto

Anyway, mga ka-joiners, 36 minutes na po makaraan ang alas 2 po ng hapon. Na ito sa ikaduhang oras sa ato ang programa din sa ato ang year. Balik pa. Ulat lang na iusa ka maayong ka.

0: Jinjin. Taga-poblasyon Kidapawan City kini siya. Kay ginhaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Ay, gribirin yun yun, sir. Kanang inidaan yun yun mga midwife. Kani pa ang kundirin sa mga center, kaya tujog pital. Kaya mga atlog sila, kaya naku kayo ihangatiin. Sige naman ito niya ihaplasan sa kuha ni Yaki. Na, nakupos ra. Pag umanit pa nga na, nawala lang yun.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo mga higala. Mao nga angayan lang na masulayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bala ni Christine Sabolte na si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungkol sa iyang pagtumar sa Serkintira Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, kainom na po siya katong pagpacheck-up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan ang loko po mo padayon siya taas mo kung ipainom dahil na po siya Serkintina niya. Pag putro na mong pacheck-up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule na mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy,
5: Dear Mommy Joy,
4: Mommy Joy.

0: 42 minutes ang po mga ka-joiners. Makaraan ang alas 2 po ng hapon sa ikaduhang oras po sa ito ang programa ng Dear Mommy Joy. Kumusta po ka ang mga taga Misamis Occidental? Kumusta po ang atong kapitan diyan sa Barangay Huyuhoy? Maayong hapon sa inyong tanang diha. O ingon man, ang mga taga Usamis, ang mga taga...
1: Just the same.
0: Mga tanang taga Tanggob City o Dipolog, Pagadian, Iligan, Danau Sur and Lanao del Norte. Tanginin niyo ang amuang mga pa-contest, no? Para sa nagsipanganat singabot nga December. Para na antay lingaw mga ka-joiner. Simple lang kaayo ni nga nula. Amo nang ipahibalo sa inyo, uhon, pilakadlaw, kung unsa ang inyong hanga buhaton, o makadawat ka mo,

0: pabayanan po ninyo yan. Dinhi sa ato ang programa nga Mami Joy, ug ingon man sa ato ang mga post sa ato ang mga produkto. Sama ka usap pa,
1: diba, dalang kaing salamat sa kaon sa anak ni Jeline Mandamo, taga Del Carmen, sama President Rojas Cotabato, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins. Nawala pod ang nuka-nuka kay gihaplangan sa Yaki Liniment Oil.
2: Palitan na Kidiyaki Vitamins na umitan, na talagang epektibo gayod
0: sa rayo ma, sa mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Katungula ko nakasulay-sulay ninyo, no? Sa kadaghang mga produkto, magigatilatan, mga ka-joiners, ayaw mo pag
1: mao ka na ang bill tot sa Kidiyaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat sulayan ninyo.
0: Tested and proven na good na siya. Katong mga padayon na nagasalig sa produkto, daghang dayon sa lahat. Protektahi ang inyong kidney, pinaagi sa pag tumar o

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay nagmo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag. Kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag.

0: Losh, adlaw-adlaw aron kadtong mga nisuksok nga sangipon nga mga pag nakaon nimo makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Dunay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So wayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Love ako ni Mami.

0: nga, Mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni Baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin. Every day, Kidiyaki.
3: Me too. Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya, para nang nalabak na daging manggut ni, niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Latian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalaing-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa
3: Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpa-colonix.
4: Nahubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuandaw na doy ko ng akong atay, napadaw-SIT. Tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
3: Oo, karon.
4: Kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
3: Yan ang Bilongga Gold mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Makatrabaho na og tarong ang bana ni Aime Masalin, taga Malatab, Antipasco, Tabato. Humanikupos ang hubag sa tiil sa iyang bana kay iyang gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: So, dinod ako yan, ayo yang kuhan, yung ma, ning hubag yung tiil. Dugin na niya giantos pa, mga upat na katuig. Balitan na mo og Yaki nga capsule niya. Ipalitan po na mo og Yaki nga kanakasla. Isisingan na mo niya. Arang-arang man, iyan mo na lang ipadayon to. Palit niya. Karun toon na gin mi sa Yaki kay maugyo na kaayo sa iyang sakit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
3: Okay, nagun ako na kuhan kayo, nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, lami kay ikila, kalami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako, dun, gahaplas kay ko kuya, gipaningot ko kuya, dun, muna to, hinay kawala ang asana.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla, humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana, gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
4: Kumagatuo ba kay akong itlog ako? Nakalitaw, pagpuntang na ako nga, pagkakitan o mga 2 days, naulian man, kuyawan gani ang asawa kuya, tingon lang siya pa doktor daw niya, hindi ay na lang kay, ayaw man sa Yaki, okay na layo kuya kay, pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo, mapalit sa mga butika.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito, mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sayod ba ka sa mga nahitabok o sa imong paligos? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matod pa nila, alao ang wak masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakmayan, anya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing lapas ang mga nagbungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
6: Maayong hapon! Maayong hapon, Tanggog. Maayong hapon, Misamis Occidental. Maayong hapon, Panggil Bay. Welcome usab sa laing hugna sa programa ang Kasayuran. Renzo Malino, gyapon eh. Dinigyapon sa istasyon ninyong gipaminaw 87.7 Joy FM, Panggil Bay FM. Misamis Occidental. Maayong hapon, Tanggog. Maayong hapon sa itong mga kapitan sa 55 kabarangay. Ibuog, Misamis Occidental. Maayong hapon, Puyong, Malinaon, Malipayon, Malambuon. Maayong hapon, God-centered city of Tanggog. Maayong pagpaminaw ninyong tananiha. At itong mga city officials, kapulisan, mga sipat personal na pertinang bisiha kayo. Maayong hapon ninyo. At bang na ito ang lungsod, lala. Tubod, Baroy, Provincias, Lanao del Norte. Ayan, maadyong hapon ninyo tanan diha. Maadyong pagpanigay sikay. Inaot ko na mo sa kapiskay sa inyong panglawas. Ha? Amen! Mga mag-uuma, naka-harvest na mo. Ang uban, wa pa. Kumusta mo tanan? Maadyong pagsikay-sikay sa atong mga tanang mga negosyante. Nag-enjoy na, mga motorista. Nag-enjoy na po. Kayon, gyapos, panginabuhian. Ang tanan, hapit ng Disyembre. Dali agayay, 25 na ron. O niya, pagka sunod simana, Oktobre na. Pagka Oktobre, Nobyembre, Disyembre na. Pagka dali ah, paspasa. Yun niya, kumusta man yung bulsa? Maura Japon, kaon Japan. Igorata mo pakpak, mo amen, mo hallelujah. Sa mga napanalanginan, yung sekreto di abay, unahang gino para panalanginan ka. Pag naang ginoonin mo, ang tanan nga grasya imo dawat magamay ba dako, dako na importante para nimo. Promise yan, bay. Promise. Once again, welcome sa programa Kasayuran dinhi sa Joy FM Panggil Bay Misamis Occidental. Ipatamad to sa mga headlines, to mga balita karong adlaw atong duolo na ginopinagis mga pagampo. Tungod kay wala siya, wala kitay bahimo sa ato ang kaugalingon.
2: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang Kasayuran. Uban ni Chris Sumalino.

0: sunod o gawa sa tungdak bayan, kini ang kasayuran ni Chris Sulit.
1: Ang Ethan Hardware and Construction Supply, padayon silang nagtaniyag sa ilang pinakabarato ng mga construction material. Huwag paglubad mga higala ang ilang presyo sa koloro. Sila gihapon ang naguna sa pinakabarato, gumikan kay Dunasle kaugalingon nga planta. Dali og paspas ang inyong order. Oda nga sa Ethan Hardware and Construction Supply, one-stop shop ka na. Yun. Gusto po mo mga servisyo nga ilang gi-offer, gawas ilang mga baligya, na po sila gitanyag nga roofing services. Naapon sila housing and building package, labor and material. Una, mga kaila ang nagita niya ng mga servisyo. Unya, masayon kaayo, ulon ang mga staff niya sa may Ethan Hardware kay mabibihon kina sila. Sa planta nila, naada sa may Purokto Eribe, San Isidro, Lalalano del Norte. Naada mga ikala ang ilahang planta. Tuloy ko na Barangay Ribe, Purokto A, San Isidro, Ribe, Lalalanao del Norte. Karangkalan, paingon nga ito, Salvador. Diya sa may Baroy, napo sila branch. Sa Aurora, siyempre naa. O diya sa may Kapatagan, ang ilahang main branch. Manay pangalan, basta construction supplies, inyong gikinahanglan, Ethan Hardware and Tubag, anong tanan, ha? Di na mo maadto paglain. Sila na dihagyot ang kumplito pinakabarato pagitay. Sa atong mga balita, karong adlaw atong sayron mga kasayod. Sa iyo kay gisugdan mga igala kaganinang buntag dito sa lungsod sa Lanao del Norte. Alayos pagsaulog sa Philippine Civil Service Month. Karong adlaw na ang culmination. Dahil kaganinang kadlaon pa ni. Ipahigayon ang custom run. Yun. Kadlaon pa, las 4:30 pa. Dito na ang mga empleyado. Bulahan ang mga anaa. Ang wala, bulahan gapon. Dayon na ang line dance contest, parlor game, naakarong adlawa. May pagka, may nahitabo karong adlawa mga kasayod. Dayon na paghuman gipayagan ang fellowship Bodol Fight. Isa sa mga nahitabo karong adlaw sa LGU Lala Alliance sa ilang celebration sa kining Philippine Civil Service anniversary mga kasayod. Sa mga balita karong adlaw. Headlines o mga detalye sa mga balita ni kasanbay si Mike Navarro.

0: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Oh, gadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
2: O sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
1: Wanda ka ng serpentina.
2: Kailang kag serpentina, unsa ang pamati ni mga nanay?
1: Wala mang mawala-wala akong binhon.
2: Mawala nga rin mong pamati?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
1: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
0: Yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
1: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
0: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
0: Ayun nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy. Murag nabaguhan yun ko, dan ba? Okay kayo, dan. Epektibo yun ba?
0: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na?

0: ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kaayudan sa ganado kapsul. Karon, okay na kaayudan. Mukumbati na gyud ni.
2: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
3: Enjoy the music.
4: Joy FM.

0: Ko, mga bata ngayon, puro hugot, puro bitter. Pero hindi nyo ba alam na bitter is healthier? Katulad nitong Serpentina Plus Herbal Capsule. Ang Serpentina ang pinakamapait na herbal sa mundo. Nakakapagpababa ng blood sugar, kaya makakaiwas ka sa diabetes. Kaya dapat ngayon pa lang, umiinom ka na ng Serpentina Plus Herbal Capsule. Bili na sa mga sukiyong butika.
1: Higala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini, kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na moabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na, suway ra gud. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika.

0: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: gala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini, kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na maabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na, suway ra gud. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
1: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
2: Tinood, Lesson.
1: Kunya, pwede ni mo makwento sa mo, sir, kung unsay epekto sa mo sa ganado?
2: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkuha ka, mag-switch ka, automatic yun.
1: Usahe, sir, boy, muabot siya ka ng tag, mga kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa imong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pa ni mo ingana, gyapon?
2: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong puan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kay pag panganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di pa inom na sa imong bana. Buhi, you know, manguhit naman.
2: Pero pag take og ganado,
1: na, ning tapad naman pa. Kadin, pamang naman mam.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naa na sa mga butika.

Ang tao matingala kung nganong kalit lang magkasakit siya. Nakalimot siya nga wala lang man siya magpakabana kung unsaon pagamping ang maayong panglawas. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat depensa. Inom og yaki herbal capsule. Kumpleto og sangkap para protektahan ang atong lawas. Pagtumar og yaki herbal capsule, makatulo sa usa ka adlaw mga higala. Timan-an nato, yaman ang kalusugan. Ingatan. Ang yaki herbal capsule mapalit sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Plus. Wag yun ako ang kuan ng Bilongga kay yun. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintin na lang po na ako sir.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Gadawa na kami ino mga ito, huya. Buntag ugap ng gabi eh.
2: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
1: Wanda ka ng Serpentina.
2: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
1: Wala mang mawala-wala akong binhod.
2: Mawala na rin yung pamati?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino mo sa radyo nga may doon ang yak, gigitisingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Kuhan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kanang lihok gud ko sa balay ba, maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, tistingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Check ko sa doktor, ako kung diabetes, ako mong sugar. Kaya ano kung nilagtambal, mag-1 year na kong take, wala mong dyan, bisan isa ka kanungkuhan, 1 na lang ang magbaba, wala dyan na
2: kanungkuhan. Wala bisan nagliho?
1: Oo, wala. Samsang nag-ilis ko na, ba't yan ako sa radyo, itong ingon nga Serpentina, try na ko. O nyagi 3 times na ako, sa epektibo din siya eh, baba man dayo.
0: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
3: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy, music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang o ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver no, paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtangman.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best to me.
3: Joy FM.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marini mo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala.
2: Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapoday mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako niya.

0: Absay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba di?
2: Ang imuhang tiil.
1: Kaya mga tiil ko.
2: Oo.
1: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: but you don't. Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Kay dili bang gyud pa perfecto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. O, gahig-